0: Yene ni e chinai na, yene ni e.
1: Yene ni e chinai na, yene ni e.
0: Yene ni e chinai na, yene ni e.
1: Yene ni e chinai na, yene ni e.